0: ĩgwĩtio mũmurũĩu na akorwo mũtugi bwaya tatarĩ kũng'ainĩrĩria irisachi ngiya abayaya aba barero nyakundi tũbwayĩrĩra ebiasara tubu naĩndĩ maĩta maĩta ũyũ kũgũra cumbi ũyũ kũgũra cukari ũyũ kũgũra naigua abantu banyagũkwana tarĩ mang'ana manyĩte mbiyore bano
1: atĩbobata ũyũ kũgũra cukari
0: ejumbi yokumugurira mafuta yokumuire saruni yokumuira otie kulie karaiwe tali no epoki
1: aha
0: igabwa tabantu bali amaite nguju akangali kwenyara kane jumbi karangurire uyere majegini na bakongira dara tuli yesu na namanyete uyura mugurire uyura mwaka nirerenti Nababona na igu.
1: Tuko kiazala?
0: Kiazala. Biyole.
1: I'm doing good.
0: Eh.
1: Oh yes.
0: Biyature. Nenji na bukire byenya sa otuigurire. Ini ese na Nairobi get very cold. Bantu alte agwea.
1: Actually, na runanga mbura nya tu yetona.
0: Mbura te tu etira kini ese.
1: Nenji rete.
0: Musimu olibwe baridi Nairobi.
1: Oh, ini metamu ya kutoga.
0: Uwevo kuru, bono yejene nga kiri ya bantu waliwa tanjiti kuwa kusikuwezibia. Ondo kurugusi inya kundi kwa ikachiami vizuri.
1: Kuja na jacket.
0: Kuja na jacket kama una pesa ni mingi hapa kwa mtaa.
1: Hmm.
0: Kama unataka na kwanza.
1: Jacket kwa kwenye rayakini ligo
0: bono. Bono jiakini. Na kitu wa tayati ya bantu lirichinga kiwa kukulati.

0: ya maega di swadi nga ine kalo Ancelotti na nyarkawa kago chikwere ni ya esko ya aba Brazil chingaki World Cup yo chaka umutinyo yiga nyora aina anda manga sa magazeti kwa soma sinchira yogo ikiranu
1: zuna ramangana manena rero asa magazeti
2: Nikirambauti kiegesa ubutati kuruwa sevinyoro
3: na hukwa nijo mategarali karibu asomuro wiliwe kirambauti inche Clifford Nyabengi Nyaruguru umusacha oyo mkuruwa asike nyarugia isi ntanigo abuatu wa maiso maralega koibachichu makuruwa asijiduka umusikituwe kirambauti kuruwa North Mugirango ime county ya nyamira nenganeyo
4: umusacha oyo mkuruwa asike nyarugia isi ntanigo abuate tuwe maiso marale aiga magega yoko nyoruwa asijiduka jaisi nta okoibachichu makuruwa asetuka aiga nario omonyene akulete na bantobo mocho yo isi nta wakaboka na wakaminyoka wakamubuata maiso marale kare amo nechi chumachi nyingi mono aiga na liyevi kurovi kulete umusacho ya kabuatua mara mocha wakareta polisi baka mubuata baka mominyo kia weika asege tuo kia polisi alia asakuru kwa vonyunyu musacho yokage ndreta asege tuo kia polisi aiga na liyo ege konege kore kanete umumuro ya koiwa nga iso obuatirwe nera kamanyako minyo kwa weika aso mchulia nechi tukachiricha isinta ase ise aivete nago chaka kuruana esege ntindi kurenda baka chivasa yu baka mwenge na komo evi bogo na komo tinga na ere waka mominyo kia ere ase e police station ya bonyunyu aiga nigo ya lete tobo soku obonge abantu bakarage kiara bago tebanga abantu mba buenerete gutuare tabia ege kogeranga onye umoga konyoli weno boibi nomo muranere na buenerete koegerera ege ntoba lete tobo soku asomo choyo okoro kwa nga isinta korua ase kenyorogia isinta bokurati zaburo keseni nekira mbauti kago sega sana koriru kago chakoligia obo tatu onde ogwa
3: Mugaka oyo mukuru wa Liontiri Kerema ime county ya Kisii niko arene birero magaga yokorabukigwa nabaibi muzikitwe kera mbauti negane iyo
5: ako iyo nigagendete ko banibirere binge mkima chimbo togo ikamariga nandi moliuka chinga kya nyorire ngo muntu amaregire nigakare ko soa mugondo kwa yo sa murenda gere ya yebuna omonyene ganyore tenga chingo te amatoke nigabeta gusaburwa gusaburwa komo watari gutumika mora utiga utiga megombe tenene wesa chiri kuri gari gere yonyora ngakirato tukiri kororekane sege chiete guchi kuri nega tiringo kio karuje aiga nalibona abe tuko kuminga mundu kio yiga na ningi akare ko sombera amatoka ya wesinere ka sokire ko chia asoba sombi bua yago korese para akare gutika no mundu nero kumusakura sen kalinga nali abiriri ko monetere kengere ngere kigima wono kale asebire ro bia ye agendete ko tebanga umuntu yiga ni gabeire okomoregere bweka rinde ekenyore kigima na kero kio ngunya kurira kire aiga nalibona nera abeire ko tebanga mundu yabe okurigirirwa monone serikali etogoria maiso inde gere umira ne muntu buno eri ndanyare ko tebangere ngakya kuri kurwa bando nyere tabo basange tina muntu ndi mugondo uyo ramba uti gero bono kenyore tengo muga kambire rale kyabete ko teba Yesu motori gejeru gekaine ngaya
3: Mungina oyo mbwe miaka emenge nigo areto busoku chingaki asagana umunyaruka oyo mo asechiro umusikitwe kiramba utinengane hiyo
6: Mungino yiga mbwe tebe miaka 85 ga etaba ande sinema ya bosetali wakaneru asechiro ya nyacheki aiga magegaro jomo jogio tene inaso umunyaruka oyo mo koni marimari yo mungino yasu getego change akanyoro mwesuati yongo na kosibale ya soda abu asaro jenga kagagira ngano mojogio yo mogolerete aliyave togo saga no mwesuati yo kabiso kumuboringa yeko eroko nguro mosani yone nendo kumuboringa ngajuma etotole no mochogyo yo abantu bakano bosoku bakasuka gojange kuliyo libuye mono barorenga mane no mongino yo gokwana akanyara ngo mongino ni gatindiye te mono gatindiye te nyaroke ya tindiye te bobe asa ko motebinga no mate na tole no yo ngai kwaru sia soda ko gorera ga iga nando te te kongura abantu bakawana bagose gabago sangirele kana abantu bagokwana analia bagobora ni amangana ngo mongino yo tabo mogotumo no gokwana mangana munaya abande batake te yoli wala ngani garuwa arago sengi kia moria wakanyana ngomongi nani gami neti kwegerera aso kwegerero mosani yoyaro chinga nango urware no monyarogo yo bona abantu niga babete bagukwana chingwana awao bagote bango mongino yo turbaniriye jiro gabande bayiberwe enda abantu bagote bango mongino no bwe miyake mengo gukwana mangana makonwe kabire olende gengia jete komogosa gostaji te kwegosa niga debete ngana enda nyoro monyarogo yo litukolindo gukwana no mosani yo yoye niga rabo komokorera bo.

0: ti deka emerongi bere chibe chinsa isano naso moribulibo mosini kibago imeye ege sa ego nago tebe tukuru goro koro moisonde madamu ego tuwa ruri bagana maskane toka teba jumapiri nduwa ligo kwani ramangana yeme pira ya aseno toka teba nigoli angeli tukuri ogo sasima igoro toka teba nigoli angeli tukuri ya madaraka
1: toka teka toka kira kura chingere nse ito ya Kenya
0: yes na madaraka
1: na madaraka
0: kono lero nari tuwa teba ngatika tukura nene nganeye

0: fundi redio akalego ntabinga na anengere yo umeguza ndipo nina bata inga na bato kwenete tuacha tuarara break dance tuna dance dance kidogo tunachangamuka tunajemusha ama namna gani watu wangu ekenege sa FM nguwa ya mwanya kitinge kero toke ndete pia eraundi ya gatato ne yo mwesho yo morubiru ito bomo kusine kibago timeti nganga yo kebu atirete chinga kichiga chiabon mwaga sande onsi ya soge ndete kusangamu na intwe karibu sana ngonye mbono karibu tusange kenege sa FM oge ndete kusangamu na intwe diva yoka yoka mpaka chikura kachinsa isano na ibiru chio mwaga solero
1: nigo tegerete omorubiru bomo kusine kibago na AKA Nana
0: Inyora chikora gachinsa isano naibere amangana mayege sangu chiali gocha asenchira yobo ikira nuna drusila obiero arafto manyego soa asense medio murubiru webirundo oyogo chiko gochara na stela stikile tiyo mwana mabda wako watirana na DJ Riza abu ase toko gendera kwego kikabisa uyabuya ase kakie miyake merongibire gisaifem tuwabiru toko letere mirubiru miya yoko seme ukumanyi na okokia kuruwa sabarali wao bachire nkuma asense semo yobutangazaji kenege sa FM enguba ya mwanya kitenge

0: mwakoyo tuharakurira twajaga to nebikuro
1: nani to
0: cyo cyo nga twekire katikati na fikuro bara timbe gose na kitogo cha koyoko we
1: mundumani
0: nga yo
1: we
0: uy
1: uy
0: yo yo yo yini rebasa
1: ndiko sok
0: to bara tigira iko mami na de de
1: e to tigari entigari mete bagote endoraneri yes yes
0: to tigara ka randel babi to nyara se to go chake ya mwana sana soko tigeregesa kesho tena mkuje mapema kidogo chinsa ikomi goro mangana maya senchera yobo ikiranu alafu moro berguenta mwana ninko batiore tumere ne mampia
1: kabisa bye bye.

0: Yuma na nigo konya.
1: Ah, muchi. Tiririgia evante waito eliomana.
0: Ke ari eliomana?
1: Ke ari eliomana somo je tiririgia.
0: Somo kumana mbaka mwaleta maisubu suwa sabana.
1: Ngaba igare kirama.
0: Abuna aba igare ekirema.
1: Ekirema.
0: Eh.
1: Ngaba tenga ke ari eliomana somo chikimuri kimonya konya kumana. Moko bisho ya ose mokoro osie megwa semechi. Aba bise baruwa bacha baso nyumba.
0: Ya kono kwanga. Ba
1: kumukungu.
0: Agaru ngaba nga?
1: Umusubati. Kuswati kakosoka igo kwa sambala tikiri.
0: Rijadi nyavuga tata, nae nege kone.

Right, kene ke sefe ne kene tsinga matere ne sefe rete mara go bega ya bona tete go chukira sengwa ne yani ritse kiri gari yaro. Ni mbato mo chandwe machine ritse kuri ra mo ritse kuranya ra mo rubeli obwe kera mbawo tya sefe no iga. Tiga na tema go kuri yanga kumanya nga yo mo chando yo le karongo chikuri ya gukora. Na lena chikuri ya gukora go senya ko bango kera tere. Kene ke sefe me ngo ya me tinge. Go kunya ko ba mo na inchi to kunyo ligoro ya mo rubeli go kunga chesa chesa karon tete go kuira sabaga ni ga gamba tega si studio. Ndeto kunyere mara go bega ya bona kora ligiye go swa se koronde yega a monta ko ganda sister 779# elinde likuru abo onyare ko ba go ko ganda option number 4 onyare ko bo ko beka egesa ko ro ganda option number 1 cheza cheza abuno bo konyore bati yo ko mu buyega se studio ngo chinde ko nyara ko ba gin ko ena na kizawadi chiri chiku nyara ko ba chiwe chakura cheza cheza ko nyago chiesa ga se studio nimbade zawadi ngo chiku nyara ko ba gingo

0: All right. Yes, if I'm wrong, I'm going to take a big day. I'm going to station yao number one. Soko kusemi yoko goki na boi gogo kumanya. Aligisa.
1: Aligisa.
0: Yes.
1: What room of the week? Mogul is a good movie.
0: There is a lot of unrest. Yani nga wanafunzi mbabu watipo toerero wa sechi skuru chinyinge. Iya gerira aba iboli kuruchi skuru echiga ba nyoli liru beli uko iya bana baba. For example, it's koligoro lenana skuru mba achiteka. Ni skuru chinyinge kuruwa chinsemo au ime yense. Okay, neji skuru chinyinge au ime yense. Igorende teri ngana te nga bai boli mbata etu kuba chiku ya bana. Ya etu basi kuba kuchiku yu mwanu ukuru skuru. Na te banga ki, there's a lot of unrest. Te bana funzi babu watipo toereru. Bana funzi kuru chiku skuru au waine kiri kututuwa robo toereru. Na mana kuboli nga ki, inki togo kora. Inki tora akore, ilioko kome kishuwa nga bana funzi hawaiga. Osa bana baito. Ingo gendera bali buya sama soma abo solution kitoko koranga kiro chitoko irangi tambu kiro kikelia kika niri koirua eki agarantu kani tia banafunzi baito baga endere na masomo bako orisila basi abo toge endere bosio. Alright, so rende I hope nga nturamo wikira abo nga ki tinate wanga waiboli mbata yati kubachiko ya wana ama koro imo kekoru unka oge endere kusingo chikwestani ochiko iyo mwana nande nga bana mbaga nirie kuruskuru nda itutura iguana asinkwane yu kwanza natanga there's a lot of unrest iya riri chiskuruji nyinga baibuli kwa teunga nchumoro uya bana tomana kororanga na kigochia wosio halege saa
2: nisa sebu wakire
0: mbuya mono
2: wakire jinsi ya mchaka wosienka kwenye radisi nyambale nesi noe
0: iye
2: Noko alize tiyanga tebyo akia bana tuatemire kukuana. Yani ukayeto mani sukuwa karakare kuta. Amuga tiki yangu ikanjira ndo chenji kiroro enda kuta. Laji tuakuwa ni demoko wa timali kuluweke gori gili ya kongire kuta. Yani sinyambana kuruka kusu.
0: Okay. Chiteka nibere. Chiteka chinsa kianda halegesa.
3: Halegesa.
0: Yes.
3: Sani sambo keli sase kwa kire nande.
0: Mbu ya kaki kere ugiri redi yao.
3: Na sukire kaki sani tu natoko niraka chuchu na kama choruwa nsali mokibali na wakua gulege tuni eke iga. Kakiri tenga vono kaki kwa mpatira senchire rengi yaki.
0: Vono niko igwete.
3: Nchere nyantanale kukua nirangi linga na voko nyoranga. Kerumno mo yo minto mo bisa wili cuma te wili ku bayi kanga abali bayi boli bayi ande ju sukuru bayi ku kuani ana abana. Ateng kanya roling abana abana dembali bali sukuru tengine ataliko swana na bana balipara bible baba balipara atumuje sukuru bombira bana tirabaikenka anyore naye sawindi anyore mwana oyiganara sigeta koigwera mokore nere miti mukwandi ngani elimabira atatu asenge njole ndeyo kayo sukari kosiribe suyo komo chenga amanyenge kerali sukuru tare ndu korofi ende amanyenge tachie tororo ena masoma chie tororo ate komo konya tuko konya kasa matuka gote ibona boko nyoranga Kerawa tiri skuru kali, jika aku kaya kita nocom atau dia bilang kerja enti suana nanti naik. Aikan kan kau nyorolin ngah, kau sen ini semua ke kau senti aye, kau somori siaget, kau sompas siaget, makarai rawan tu tiri muasuana nih, umano tiri skuru aju kau muasomo. Bila mana bapa satu tiang kongres itu abang tu baling kira ika bapa kau lihat maya se kanis itu ya mountain view, aika macorua. Ere sapa skuru ya machoro kambi senta oyo mintoke foren genero tenendo mchango akoruchi mamozi bije ko bacha gitu kwa gache kali sambi yele gakina atonge sira balise balibon sipiki na samu iliyo mandi ndi yamano gakiri sasa
0: mimono sana nekere tugende to mancho mote gere limege sai femengo ba ya mwanye gitinge ekero charegere chinza kyanda chabona mambe atosera sera undito ya kane iyo morobelio tauti ga koranga ne kabwa to mchande style kit Anyways, kero tu kendete imeyege saife mirondito ya kane yomuro vili tobese guskale Tukira nangu kendera tuligo sanga asobu amo Ali muhuana nogotera kwa ye umbilangu